dando dando wara somina soti to mane burama mamarinto nasia nasia dinga foloto suma woru ko kono giliban dunnolu ko kongon kore sumanko dibi sumanko dibi dibi dibi dibi tamayo sangali manana demina kolo samateme ka dunyana fehi bijamana modi ko foka masuru da hafe alabulo nanani mine fereti ka masuru da hafe kirigibi mine fidi kini kini kuma befo atibila